mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun ojo elekefa osu elekewa odun 2026 by system mummy ati daddy odun in lo gege ba se kowe e bi awada bi ere awe wa di mefa loni gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan gbogbo omo olohun e dide nle e ja lo si bi pepe a kan joko a mo woju oluwa a ma dupe lowo baba mi agbalagba ipa nla ninu ipa ogo ninu ogo olohun ijinle ife oba mi nikan to nfo won agbara adupe o adupe pe okun lowo baba mi gbogbo eyan omo olohun nibi te ba wa oni lojo isegun tuesday ojo kefa e wa do bale e wa kunle oluwa ni gbogbo eni to ba gboran laaro yi ohun si ran isi ojo kefa si kini won se ni ojo kefa kini si ojo kefa eyan ni eyan kan ni mo re eyan kan lowo te eyan kan na mo fi de eyan kan asiri aye niyan nibi to ba wa wa do bale wa kunle e ja jo dupe lowo baba mi baba re ko si pupo ase nikan ni ojabo ma si ran yin leti nkan meje ti olohun lohun o se ni ola 77 so ni gbogbo bi e ba wa e ja jo do bale daddy mummy e kunle e ja jo ma dupe lowo baba mi oba mi ari ku yeri ologun ajo bo gbengbe nikin awuwo ma se gbe opo mulero mo ja lekan e ba npe pastor Mrs. Temitayo ki won wa gborin soke ka ma fi dupe lowo re

0: Jesu to se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo Olorun ni bo le wa e dide mo fe kan mo mo so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se peki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju gbolo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni thank you father thank you lord oya thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you father thank you lord thank you we forever praise your name ati jo so yen ni igba mewa e ja wajo ki hallelujah nla mefa wa ki hallelujah le lo si waju wa ki lo si eyin ikan ojo kan ise agbara ni baba mi ologun ajo bo nse oni lawe wa di number 6 somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah se le si ogun meji pere ogo ogo gbogbo eyan omo Olorun bo se lanu to ke hallelujah hallelujah na lo mo ba won ke idunnu ni o mo subu lu ayo fun yin in the mighty name of Jesus Christ bi ogo se nje ti Olorun ola ni 77 ni agbara eni to laye atorun gbogbo awon ipele orisi awon eyan meje ti mo fe gbadura fun si marun oni ni ma si die emi o wa in Jesus City laipe yi gba ti o ba se die si woli odegun le o de Jesus City kini kan da mi loju ko si bo se mo se nta nse to ni ri testimony ta nri enikan ni testimony wo le nri a ma mo pe won wole le ri oko kan bayi bo e mu ale gbogbo eyin to je wi pe e tin lanti won pe ni delayed you experience delay there is going to be deliverance from slavery itusile ku ni owo imunisin osu ke wa ni Oluwa ni ka gbadura fun gbogbo awon eyan ye and a se ni ona to yato omi 77 pelu anointing of 77 ta fa awon eyan lo feli o wa ni ki nbu sinu omi tori Wednesday akoko ni agbara Olorun Wednesday alakoko ninu osu elekewa ati bere igbowole oni ma fi gbowole gbogbo eniyan ni Jesus City enikan ni se impartation ti bere na niyan ati sidi e na niyan lai de na penu lagbara eni to ni aye atorun ma bere si gbowole awon eyan lati ola lo bo loni gbogbo awon ti won ni delay nipa tomo bibi tabi nipa marriage awon ni ma kokko fi sidi ni Jesus City I will pray for you and I will lay hand on you to ba tun di Wednesday ma tun gbowole yin bo se wa ni bibeji yo se seju mi iyen one gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun omo bibi e ngbo Olorun gbo fun oko nini a jo wa nbe loni 6 ago mefa gere oni majemunu pelu 6 iyen ba number 2 gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo to ngbo mi to gbagbo pe o fe travel a jo wa nbe ni mu passport e dani is going to be wonderful by the grace of God by 6 gbogbo eyin omo Olorun to je pe o ngba Olorun gbo fun ile kiko a jo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun to ngba Olorun gbo fun igbala hanhan you want to be born again iyen ni genesis of the whole thing a jo wa nbe gbogbo eyin omo Olorun te ngba Olorun gbo fun itusile ku lowo oko emi mo ti ni ma gada won ma tun bo sori facebook ni nsin lagbara Olorun ago mefa abo ha a mo nde nkan wo o le die o le ku o a n se bebe o lori Facebook, YouTube and TikTok. Ibe mo ti n fi nkan kan ti mo yan nana a to se wu e laaro yi. Awon ti an wo ta na elomi ni ki mo n gbo yi. And tu asiri ni o. So to ba ti di 6:30 e pade odekunle Epaphras lori YouTube ati TikTok. To ba tun di 12 a to se prayer wa bakan na. Iyoku tun di 6 ni role. Ah! Inu mi si n dadun. Gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo fun owo oja to ba gbagbo Olorun le fun o a ti jo debe ni 6 ni role yi ni Jesus City. And igba to ba di ola 7-7 ipade agbara wole de nto ba imu wa bere lati ago mejo igba ti o ba fi di owo 2 ipade o ti wale igbo wole alakoko niyan ma da omi 7-7 lagbara eni to ni aye atorun ma no itin o 7-7 oni ma fi gbo wole mo gbe ni ti ba nbe ninu ipade yen pelu iranlowo awon pastors a jo sise yen ni enikan ni ki tun ni nkan ti o sele ni agbara olohun gbogbo eyin to je wipe e wa ni akata awon emi to mu aye re hagaga. There is going to be a judgment on every pharaoh, gbogbo pharaoh eleyi to je wipe o mu aye re nsin oje olo iba so ga bi ise ni o fi olo. Anyhow gbogbo nkan yi nikan ko ni oje giso nikan ni oje adua fi foju sun nkan mi to nbo. Online in waste ya koko. Eje ki nse bayi. Ese bibeli wo mo fe ka. O nbe ninu iwe Zechariah chapter 8. E won ti bibeli so ni verse 19. Oni bayi ni Oluwa awon ogun wi. Pe awi osu kerin emi ati nla jogba. Ati ti osu karun ajogba ni. Awi osu keje ati gba seyin. Awi osu kewa. Eleyi na ni number 10 to pari awe be oni yo ja si ayo awe ki sawe lasan asiri ni so mami egba gbogbo eyin te ba fi ayo e wo nkan tawon eyan nso engineer e pe awon eyan wa ki ma mu leyo kokan ko le mo to nbo wa ba pade loni atola ni Jesus City ona ti da o ko le sodo o ri pe mo so be.
1: Oruko mi ni ini Oluwa ti Oluwa ni mi ni last year I miss but
0: miss ni in last year
1: fu be dey last year but this year I'm now misses
0: at the misses back.
1: Yes ni last bo ti ma follow program in 2021 so igba yen neighbor mi muslim ni oloko night be ki ma gbo program re ngbo igba yen ma paro oruko mi so emi bo se wa ma pade awon yan gidi awon to wa la bro ni pade awon yan yepere Thomas Waye Thomas Rabai won kan awon ise mo to ba du me last 2018 o wa so fun mi pe mo nice o mo ma dura gba o o sugbon mo kan su oni
2: ah
1: wa ni nigba yen ah iwo olorun o si nfi mi buwo mo se be si follow program yin so wa ta ba si orisun bare last year ta be si won omi mo wa be si bo se mo se pade si mo fe ngba yen o tin ba mi so so mwa se be si won mi yen aso si mo wa wonjo mi wa ta ku mi mo wa tutu di de skirt
0: ngba te duro won gugu ro mi le yin lori
1: mi o lo mo to ya ma ki ma se o wa se si mo wa wo yen mi wa fo mo wa dry ma fi si wardrobe mi ngba to wa so ko fe ri mi bayi aso mi wa wo lo
0: ah
1: mi pe ode kule e pa fast ti relationship ba mi ode kule pa fast ati mama mi ode kule pa fast pa de ba ni ero so ni subordinate e le si mo wonu e mo gbo ni subordinate o o gbo mo wa si mu se won wa ni birthday last year mo suku de bi bayi ni ti me wa njo yen gan e mo ni wo kikin wa daddy nigba ta wa mo a ye ni yen o so pe o gan wa suku ni pe ti mi ba fe o nko so to ma
0: so eni yen lo so be o ni te ba se ki
1: ti ba fe o nko so to ma fe o bi gan si gba gba ya we si late so won bi si gba gba gba be mo se ni baba yen gan
0: se eyin o loko ri ni
1: ayi long story da
0: come benu bo e mo ja tenu bo
1: mo baba yi mo baba yi ma ri e ma so fun wa pe kama ma fo commonize eyan mo si ma pade baba yi se yi gbogbo nkan to ye ki ri gan ko ye ki fe professor ye mi school sat ti mi o ti e gbo yibo rara
0: ta lo nton
1: professor ni baba
0: eyin si re
1: school sat ni mi tu gbo yibo dada
0: e gbo ebo
1: bayi ni baba ni bi o wa pade e bayi mo be si o ma fe mi sha la
0: olohun o fe yin
1: olohun o fe mi sha si pa si pa bayi fire by force mo ni olohun ojisi igbeyawo gbo asi mo se
0: eyin na fe fe
1: be ni baba mi
0: bo na se lo won fe yin
1: won ta ku si
0: na fe fe
1: igba ti wa pade eto mo ro won okunrin mo ni won ti disappoint mi ti pe ti pe
0: eyin no disappoint
1: mi ti won
0: mo nbo a nde ni
1: o wa disappoint won mo wa ni
0: o sa fe yin
1: baba relationship was 6 months
0: le vi se
1: mo de se wedding
0: o ka mo re lo
1: yin 28 last year
2: December.
1: Last year, 6 months. Last year, we should birthday, we should wedding. You have a birthday, you know. We want to see them. So we wedding here. We should do it. We should wedding here, Baba.
2: We should wedding.
1: We should white wedding. We should give me some. You are here, Baba. My first okay, by Tori. You know delay. Yeah.
2: Can you age?
1: I'm 52 then.
2: 52.
1: Yes.
2: Let's say wedding.
1: Ben.
3: No.
2: Say as a church wedding.
1: Mi o seri se.
2: Eh seri.
1: Se.
2: So nbe wa wo 52. O gbe yin wo church. Baba ile kokon bi akobi fun. Won o bi mo ri o. Nice. Hey 52. Ikan lo tun gbo yen. A tun lo mi bayi. Infon omi o dola. Gbe yin omo Olorun dide bi owo le idodo. Ara ti ni o wa da laye ero Olorun fun aye re yo se Jesu muse je ki eto ati ero to ni fun won yo wa si muse loruko Jesu gbogbo eyin te ngbo mi laaro yi good news kan lo gbo yi. This is Ember month. You will have testimony bo ba ti le deja bi won na ba le gbianju gbogbo eyin omo Olorun ogede ti won fi ndin dodo la fi break pelu eyin meji lago meji osan loni ma bo sori Facebook ni 6:30 bayi to ba tun di ago meji la ma tun bo si e to wa daju oni pe oni atola na ni ma fi soro re majemu gbogbo eyin te ti sonre majemu yin e lu opportunity oni to je ojo kefa lati se gbogbo eyin te fe sonre majemu yin. Iwo na lu anfani se ti e se tawon mo re. Account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Bi yan ba wole e lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade. Account number church ni mejeji ten wo yen eje won fi gbogbo enu so fun omode atagba igbagbo ni ebeli fi iru ebo to san ju ti keni lo bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu gbogbo igba ta ba ti bere awe a mo fi iru bo ti mo ra won kan to je pe every day ti o fi pe 7 day ni o mo ru ebo. Ore majemu bere lati 2000 lo soke awon mi san 5 elu mi san 10 bi Olorun ba se bless eni bo ba se yi o si ni ru ebo emi lokan engineer e ba n pelu mi
4: oruko mi ni Otunba Dapo Ogunsetire lati ilu Ilawe Ekiti.
2: Ilawe Lekiti. Nice.
4: Iyawo mi ohun lo koko wa si 77 odo Ikoyi nbi lo wa bet omo ijo ore afefe ni mi gba to wa dodo mi to wa n gbo program yin o wa like bo se n wa lati Ekiti ni lo wa advice mi o ni daddy o ni ki ma wa si 77 mo ni 77 mo ni o se gba ba ira oda wa kan wa gba mo ni oke mo ni mama wa bi omo mi se pe mi ni pe daddy o fe kin wa si UK
2: o ni omo yin pe yin pe ke wa UK.
4: Yes bo se ba n gba passport ta sa se mo gba passport e mo debi o de ri gbogbo testimony awon to n gba visa ton gba gbogbo e okan mi ni kin buye pe bi
2: o ni abuye pe
4: mo bu mo gbe leri
2: e gbe leri passport
4: o gbe mo ni Olorun baba mi papras mo ni iwo to se tawon won ise temi mo ni mo gbudo gba visa kia mo se ise niyan mo tun so mo ni Olorun baba mi ojiji mo fe gba promotion ki to retire.
2: Aish
4: mo lo ni alenesia mo ni promotion mo fe gba ba se fun mi ni interview note ni pe promotion interview o da monday to nbo ba se fun mi ni visa ni
2: won fun yin ni letter interview fun promotion visa yin bode
4: that mo se gba awon ni lara won sakabakabakiri
2: won mo sakabakiri
4: e baba e ti gba visa o ti gba se kinika omo mi oni won ti gbo gbogbo pe mo fa lo si ilu oyibo mo ni nkan to ri mi gba niyan mo nlo
2: kini ada yin do ebe mi bi ma nlo ni isin mo gbodo mo kipe pe pade mi o e pade mi Canada o on the time o nbo o won bi aje won da
4: mo ni baba me pavras ko le gba pe kan kan ko so pe ki ma lo si bi ti mo lo won ni mo ma lo ni ale nigeria mo ni baba me pavras o wa nbe
3: e pade mi nbe eyin wo le be pade mi uk se ami pade mi nbe awon won canada pade mi canada
0: nice lo kini baba kan lo tun gbo ti eyin bo se ngbo teni eleni testimony is contagious in nature o le gbo teni kan ki won mo gbo ti e na ewo ni e mu passport yin dani be ba nbo o le wa wo moto ni bi church ni wema church ni o lo Jesus city ni o gbe ode straight o si le wo ni pe kola Jesus city ni o gbe ode straight e wo Jesus city lati mo kola e wo ni wo road e wa wo wema church ni be ba nbo lati gbogbo ona lesha osun ondo be ba ti koja ikire die eni iyana ko yi le ti fe so Jesus city le de yen ona ti e da eje Jesus ti wa loju ona won ti clear titi gbogbo odop yen ko si ntojo ni agbara eni to ni aye atorun gbogbo eni ti nlanfani ati gbo mi didun lo sun so loni atola mo gba olohun gbo pe iwo lokan iwo lokan ekigbe mi lokan mo so tele in ti nwo okan mu passport e dani na in ti nwo okan re se in ti nwo okan re ni in ti nwo okan re da gbagbara in the name of Jesus 77 ni ma ti fun yin ni anointing oil aita anointing oil 77 let go mi 77 e kan lomi yen mo jade losu ah olufe oja eje nse bayi engineer e pe mama ina
5: adeyele florence yemisi mo wa lati ilu eko
0: eko le ti wa bi ma
5: be ni sir nice eh igba ti mo wa si bi baba so yi pe enikan wa nbi ti abiku yo lenu
0: ti abiku yo lenu eni su se fe sunkun ni ewo le fe se nu mejeji
5: testimony
0: e fe give testimony ni abiku si nye yin lenu
5: be ni mo baba wa so yi pe eniyan ori ko sun e o ti gbagbe pe olorun le se
0: e je nkoko bi yin question se abiku yin eyin lenu
5: ben
0: omo melo lo ti ku lo yin
5: meta
0: meta ti ku melo le ti bi tele
5: ko si kankan
0: ah e to mo odun melo
5: 62 ni mo lo bayi
0: so mo wa pe jade
5: won wa ni pe eni ti e sele yen sele si pe o wa nbi pe ti o ba ti ju pe ko bota mo kokko joko mu ni ha o ni baba ese wa ri nkan to wa lokan mi bayi mo ni mi ni dide jare obirin kan wa wa nbi o wa ni omo ile ife lohun madam e de bota se bi nkan to se yin ni ah mo ni ojojumo na peru kan be yen mi dahun won jare o wa ni ah e dide awon eyan ti dide mo kan bota ni baba wa so pe eniyan se wole nisinsin wi pe olorun adalo ninu odun looto looto olorun de da mi lo igba to olorun dahun mo wa lo so hospital won ni won le gba mi gbogbo hospital ti mo lo won ni won le gba mi mo ni ha e gba mi abi ki soyun lo wa nbe ni mo wa lo si general igba ti mo de general ya won iwe mi lele won wa so yi pe ah kin lo se test mo se test mo se scan won lo yun wa nbe ah ah oyun ke gbogbo hospital ton ti tele won ni awon o le cope pelu age mi ah mo ni
0: mo o le cope pelu age yin 61
5: igba to ya mo wa ni pe e ma wori mo wa baba yan wa ni pe ki ma worry oni tin ba ti de be ki so pe 55 ngba ti
0: won ni ke ni 55 ke yin le
5: baba nga wa wo bi pe se ki se pa imparo mo ni mo paro sugbon eje so to bye bye baba yan ki ma worry won sa gba mi doctor kankan de ni oni madam ki lo se yin e se yin ma fine o mo ni mo loyun oni oyun wo ni mo ni mo loyun se mi ni osun mejo mba ka so mi soke oni ah oyun ma ni lo to oni e ma worry nkan to kun wa me ni pe e lo fi wa ya e si bed bi mo se wa be ni e lo didi osun meta
0: osun meta
5: osun
0: won fun won ni bed rest
5: osun geta ni mo to bi omo na gba ti mo to wa bi won ni omo yen won ni ko tun se dada won ni a tun lo osun kan pon ma fun la bere osun kan omobirin yi n to je kin gba mo fun ni wi pe ohun lo ba mi kaakiri gbogbo Lagos state won ni wa kini kan ohun lo mo ruko kini yan mi mo won ni tan ba fun omo yi pe gbogbo abere tan ba fun pe ko ni egbo to ba wa lara e ko ni jina obirin wa bere si ni wa kiri agbara ojo tun fe gbe lo ah mo ni mo daran gba to yi dojo kerin mo ni ah e gba mi se ba ni mo ti e bi mo mi ti e ti ro mo ngan soju mo ba lo mo ba jide loke to because ese mi mejeji ti wu ba lo ba won
6: 61
5: mo ni ejo enikan bi mo bi an pe ni Mrs. Adeyele omo e ni mo fe ro mo le mi le niyan oni rara enikan ni mo ni aburo mi len to duro ti mi obirin un lele oun lo je ki ojo eni se se ati baba e ba mi dupe lo baba pe won se o omo won oni
3: se first born yin re
5: first born minister
3: ki lo ko mo
5: mo rayo
3: ah
5: po senti
3: mo rayo po senti e wo mo rayo bo se fine let me age of 61 6 and 1 mama eyin na suku se to to ni
5: be ni sir
3: omo odun melo leyin
5: 59
3: oh won to ko ya 61 na won lo mo ko ti mo so wi pe eni yen sese dide ni se enjoy won ni tin ba pe nkan kan jade lenu mi mo mo se bere mo nse e le po to bayi ki olorun mo wo yin lasan e ku orire mama yi awon kan grandma lo bi mo yi e ti won kokko bi laye won na wo e bayi Oluwa ni awon 3600 ni bi won duro si won si mo feel e pe ofa nbole ofa mo serere so ware n to duro ti oni wahala wa ke pelu gbogbo agbara to ba si ti gbo ti agodun gbangan ko si dale enowo yen wa yi eyin kan be to je pe ofa ti nbe lare ofa mo ran lowo ni ura laanu àwọn àjẹ ni wọn máa ṣe bẹẹ wà kí pẹlú gbogbo agbára yóò fà lára mi ẹ lórúkọ ọjọ ọyà jẹjẹ lára mi ẹ jẹ wọ owó tó lè sọrọ ọyà gbogbo ọfà tó yóò jí o ṣe tó ọfẹ wáyé wá ṣe ọfà tó lòun ní jí o sinmi ọfà tó lòun ní jí o lọ mi ò mọbi tó dúró sí nínú omi àtẹjẹ rẹ lórúkọ jésù iná olúwayé ti jẹyẹ ṣe ẹfẹ bíṣì
5: bẹẹni sà
3: ẹfẹ bíṣì ẹ lọ kúnlẹ bẹẹ yẹn pẹlú ọmọ yín ó ti pósù mélòó báyìí ẹ tún bá mówó wá ẹsẹ yín ò tí ì ṣe ẹ jókòó báyìí ẹ jókòó ẹ mọgùn wọn lẹsẹ yẹn gan ìṣe dáadáa kí ẹsẹ yẹn kó jiná kíákíá ọwọ ìkọ gba agbára in the name of Jesus.
0: Nice. So tó ti gbọ́ ìkan tó nìyẹn ìdí tí ń jẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ sọ fún ọ tí mo fi ń gbé gbogbo tí mò ń gbé yìí ò ní kí n jẹ́ ó di mímọ̀ fún ọ pé ìrètí sì tó ń bẹ fún igi tí a gé lulẹ̀ bó ti ẹ jẹ pé látọ̀sẹ̀ tó kọjá náà láti ń gbọ́ kan òjọ̀ kan ìmí ló tún gbọ́ yẹn ẹ wo ẹ já lọ Jesus City ọ̀la ni 7 ìpàdé májẹ̀mú ni kò sí gbogbo ìpàdé 7-7 tí ọlọ́run kì í sọ̀kalẹ̀ nǹkan oríṣi méje ní kó bọ̀ lọ́tẹ̀ mọ́ dákẹ́kọ̀ọ́ mọ́ sunkún àwọn tó ń bẹ náà tó ń gbọ́ testimony wọn náà gbìyànjú ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ sọ rẹ májẹ̀mú yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gbàgbọ́ tàbí ní ọ̀rẹ́ kan tàbí ẹ̀jẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ san tàbí ìdá mẹ́wàá ọ̀rẹ́ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 kí n tó máa lọ sí Facebook àti YouTube ẹ lo account number yìí ó ní kó àwọn àyàn fẹ́ mi jọ jẹ́ wọ́n fi ẹbọ bá mi dá májẹ̀mú lẹ́yìn òní àti ọ̀la mi ò sọ ọ̀rẹ́ májẹ̀mú ìyókù tó ń dosù mí account number church ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ó gbé jáde bí èèyàn ò bá wọlé ẹnu eléyìí 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yẹn náà ó gbé jáde First Bank Ayoni gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni da e wa kunle mo n lo sori Facebook ni sin YouTube ati TikTok ni 6:30 o dekunle e papa mo beni keni chat to ba di ago meji la ma tun wa nbe ogede ti won fi n dindodo eyo ko kan pelu eyin meji meji la fi break olufe so n gba we leso ko le ba si so asiri awon atayo ni e lai ni waste akoko gbogbo bi ti e ba ti ni anfani ati ma gbo mi e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary mo nawo ki oluran lowo ko dide fun o be se mark birthday yi tabi wedding anniversary yi e lo ka alaja ti oni gbimo ko to wa diwo yi next year bawo eyan se so testimony ben won o mo so in Jesus name happy birthday long life and prosperity mo gbadura fun president ati governor wa e ma tinu ogo wonu ogo in Jesus name it is well number te share testimony yin sire 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin God bless you.